malikat o bakira. Diyan ang tunong nilang malam, kampong ay nasing tapa. Bakira, bakira, mayasat o bakira. Kung mapapagayang mo, na mapapagayang kita. Hindi ang malagbitan, makapagkita kung sadar.